Okay, tukagala kwebaza mwena abali ku midi umesawo ino nga wasuze ku mkutu radio jiteka ko roingide mu office. Atena ujukira kujija kongo ugeenda kwebaka. Urusi norumo jira vila ko ningo ganti nze mpuliriza pala. Wale nyiwambe kutuagala, wale tukirizamu, wale tusabida. Bijinye bigena mass of course wituuka, tutuagala bebaza. Tagala kwebaza mwena. Aba kulembeza wafemo dini. Wabira iyo wansini mutamuze mbira anga po etambula no manyanto muntu itagacho nichino. Mwale kolo mulimu kwa mwemu community. Mwale genda masu na abantu ababa itaga. Chukuru nyo. Eee. Kari mwale nyo binchi. Songa. Zivyo kweli nda mbunga tifigande munda. Minister avunaizwa kusonga izamazi. Utonde wensi. Ilari kahinda out of fire. Kabili na ganti wanangi, tuigende zinye bintu bitu kola. Tuigende zinyo bintu bitu isi zamu. Waka nafavali kuduru vika nyaka fumeji. Buginza kuchencha. Ngati fawali eno. Ngati na kugali rama nobo za gogela sichibi. Sichirunji. Mtumulekayo gire. Amaro kogela. Ofunenge njosoro kudamu. Okutele zinsonga zaba yo gedeko. Hii. Yota fire. Agambi nsonga zange nzogera ntegeera sikakiddwa ate nzize ntegeera bulungi si n'olwekyo tukoleremu ebyo bituloza tebisobola kuba nga bitumbula eggwanga lyaffe Uganda. Jjukira n'okuvaayo okwogera ze avumirira ebikolwa by'ekiwamba abantu mu nsi yaffe Uganda. Kitegeera si n'olwekyo obulumi bwaba woogera busobola tegeeka.

0: n'obufunda bwabwo obufunda walizibwa min Allah.
1: Control epesa lirimu
0: epesa agambye nti min Allah wusaatuhu wadiiquhu min Allah. Mukaaba naye bino birika bikola oba mwagala oba temwagala birika bikola atya abikola fahuwa subhanahu wataala yeye nyini atukuzibwa ku buli bukendeevu bwonna eyasukkuluma okubeera waggulu wa buli kintu kyonna subhanahu wataala yabisutu rizqa wayuwasiuhu liman yasha
1: abundugula
0: n'agaziyiriza obugabirize kwoyo gwaba ayagadde. Ebigambo bino ebiteekana mu red pen yagamba nti wifqa qadaihi wifqa
1: aka
0: nga bituukiridde
1: n'okusalawo
0: n'okusalawokwe wa qadarihi
1: n'okugera
0: kwe almabniyu
1: nga byonna bizimbiddwa
0: okuzimbirwa ala ilmihi
1: okumanya kwe kwalina
0: kunsonga yo allah ahata bikulli shaiin ilma
1: buli kimu yakyetoloza n'okumanya kwe
0: yatwebulungulula nnyo gwatayiza ate obutatwebulungululaaaaa alatif naye alkhabir mukekufu nyo kufe wa hikmatuhu
1: alhikma
0: hikma kirimu ekigwanira kalungi mu budde buno musaawa eno mu biseera bino nti bwavu ng'asumulula obadde ojja emiliyoni
1: nga
0: tekyavaawo obadde ojja emitwalo ekkumi
1: tekyavaawo
0: bakati bafe batudde mu maduuka akugamba nesenga luli wakolanga emitwalo ekkumi n'ogirabako naye olwaleero emitwalo esatu gikufuukira emitwalo esatu ala al aujuhi taliya atujagala tugireo ala al auju ebyabikola mu ngeri zino ezijja wansi zirwa
1: tumala okufuna obubaka buno nebano besteti ngaosanga waliwo ayinza okukwataka kalaamu nti zino ensonga zino ezijja bino ebyolaba bikuyiseeko birina ensonga zino
0: kweziyita
1: wammanga teraka kakalaamu tovaawo.

0: Alright, chikumu musamu katunizu mela pale FM katuli wewele nyo kubangu chagi na maso nguchatuliriza a program mbali special jitulimu aliana tugaya kutuwilanda bawa no wali wabakuli abakujukiza services za kutwala muamura wa mune hija ate ino kusomesa kuna kutuliko wano osobolo kufuna bewango wa watu kilite tulimu program mbali special na kuwayo tutunulira vijabara kamu arzaki za fe wamu nyingi za fe tugenzo kumula nga tulaba waluwe nsonga oboli yao esatu ezivira kwa mina
1: njaga lomu kwa ulinze mbuneji tuja kumekiriza neso ugeji mwaliru omugazi nomfunda okugazi ilizibwa nomfunda walizibwa kuba nesonga kwoyo agazi iliza na fundiliza njawa ulide bulungi esonga esonga okugazi iliza fadla minhu subhanahu wa ta'ala wa rahmatan ibtidaan wa yu'ala subhanahu wa ta'ala man yatafadalu alayhim bil'ata
0: wa
1: ibtidaan ingate wali wosonga
0: ah wanai nasubu denyo nagenze China nimba nengenze Dubai nsubula fabola tusubula
1: kugagi walimu Allah bawa na wakulia wo na hune bewe uunya na kutu na kuzi chitunga saga na yisende ze nafunye mchitu ze nafunye sinati sobira
0: ah wajitu kubwa wifana ya bia na kuzi no mwenye walo kubati kide na kuzi no ui chino tuwalitu kubwa ni newsroom wakina kuyubisi walio msanga teka mwuri ganugwe katuka kusuma kusawa biri na Olwa ilu kati?
1: Bayi se muyite.
0: Uwe, uli yao kumpapulasoko, mpapulasoko zirikawu.
1: Mpapulasirikawu, jangu.
0: Eh?
1: Omeji, kukwa mpitidaan.
0: Mpitidaan. Nowhere, from nowhere.
1: Hawla wala kuwata ila pila.
0: Mpapulasirikawu, mpapulasirikawu, mpapulasirikawu, mpapulasirikawu, kuminabili. Ha?
1: Mutele waris.
0: Eh. Duka.
1: Uli kuchi.
0: Tumali ya utukoptawe kuleta iye. Mtida. Kakari saa wazido. Wanda mkanga. Wai kumundi ye. Oina kapula kutoko. Wai proto kote kukiriza. Proto kote kukiriza. Ochiteke ina.
1: Mkanga wangali ya mchikubo mita Ajabdula Aziz. Yanyumiza yako nangati siye kanzo. Nasuula. Mwogo. Mwogo. Agati nasubula mwogo. Mungaya ya ulisa. Omuli kumwa hili.
0: Mwogo.
1: Ngadi wa guru.
0: Mwogo.
1: Mwogo omukuru omukaru.
0: Ya busoto.
1: Arisqa. La ilaha illa Allah.
0: Era watuliza mbino bie tuogela bili mumasoga mweyo mwibimanyi ero manyi ngerichi
1: Allah subhanahu wa ta'ala nga fadla minhu just wa rahmatan ibtidaan
0: kubundu kulia wali wonsonga
1: bwachari kola
0: la kusaba mulimu la kusubula nyo la kutanika business la wala
1: Tuina mani nyobo tabide. Omani wachi. Adunia hayyenu na ala Allah. Wa rakhisa. Biyoka nabu nabu wadabati. Tula wangeri nini. Ku Allah teburi. Kati wakena kumachubi mundu guli ya wani mundu guli ndi. Asa wala bimu wangatikuwa tabi.
0: Hivyo.
1: Tabinina teye tabinako wetavu. Kati yotiha harima yesha.
0: Oli ngafetu hebu uzanyi. tu badi na yewa no. Aye,
1: eh. Inga ya mutadde.
0: Ya mutadde.
1: Iti siyo. Ya mutadde.
0: Bila sababu?
1: Taina suga.
0: Eh.
1: Rahmata minu kwa
0: fangula. Mungu atuwe.
1: Echo mchimanyi. Ne wali ilayu namba B. Au imtihanan wa akhtibara.
0: Nga gweja kuita testi na questions.
1: Wanu kwa kutitibiyo.
0: Na ye.
1: Na yega. Liyanzura kaifa ta'amalu.
0: Leta nalo papra. Leta nalo papra.
1: Ocho wala mwoko mpukane uchi gabu. Nyo geza sema na cho. Minuhum mana ahad Allah. La in atana Allah min fadrihi. Lana saddaqanna.
0: But Allah wanga. Na kamo wana kasende. Nja kusaddaqa. Nika tingunu kraba unayakara. Unayakara tingi sinache muwa. Mungu usenga.
1: Eyo muna mihiji.
2: Namara mfula mganze kaba.
1: Kungato.
0: Sina suwi.
1: Omo yao. Kati na Allah na alibarike na angeza nzgulirao. Ngiri jie musinza. Sizimani na bonyeza musinza. Wanga mbutufe mbele.
0: Nuzo ni darasa ansenia zisambu sewa na wajiti. Darasa ni zisigarao. Atila we mungu na akuwa. Listen, you still got a woman.
1: I got a woman. Tena ujanja misiguwa, siguwa angu wa kutuka kwa.
0: Chimu nafe.
1: Lese ya katuonda ansasira. Nampo ni oburwadi. Ila kale. Bonnega bende. Ila tawanya. Oliwa ukuku. Oliwa miguna. Oliwa zime. Agadha. Yagira Allah.
0: Yagira Allah. Na ya kale senga.
1: Katikati chichi ekisiwa kutawanya ki buliyomu ya gena msoti ni songazi omwede bode umuvako agati wabwede ati wabwede manyamu pinyo yo mojako chino ngazate chilala agati wabwede wabwede wabwede wabwede
0: wabwede
1: alhamdulillah na yembe na
0: imu nafuko zoti ya
1: osobola kukulachi nganti nzebilo ozo vyange vyo nebanga mpanga dendo oza kumbuze ezo
0: nzebe ngena mwenu ukulunda
1: kera kumatelefu ni mbuzi mkulunda
0: aondi
1: mbuzi nsanzuo hude yama njizi sobulo kumzuburula yama mbuzi batilo oya kakati siye kamba mkumira mansiri ya miezi mkaka banku atabake sisi au nga tunda ntende ntende zange ni basi tuwala nange ni banteke mabusu na hika tinafudeyo echi chwama echi kuzata
0: echi
1: intasiza na yewe intandikira wa osola kolotia agati senga mfude boxi yentende mumukole de chintwechi senga mfude boxi yentende eja mumpade boxi yentende kukoro koro oba mumpade zijigula mbaka kasa siri dawadu ate siri dawadu wanda kutsaba wabu lanze manjibu echo kola yo ya mika tibituwa lumuenda kukumi olivyo ongela bitufu Zereji kwa lakai mpezi. Na gawu kati ugeido na msanja huli yaga yaga. Ena tandaga. Kwa mbamu kwa atira biya kwa lachi. Biya manyi. Kati ya mfatuwe ya tumira mili. Jutuwa anga alira. Walimini. Kati nefu na mbusi ya angemi. Ati kwa mbamu nafuji ya mbunyo mbunji. Eza ya bilibili. Zemiya kebili ya satuma. Sitari nasonga. Oyo yasaba mbuzi, omulala yasaba ate, omulala yasaba ngamia, era byonna Allah n'abakolera enteeka eteeka n'abibawa. Kumbe, imtihana lahum.
0: Byali bigezo gye bali.
1: Omwalimu anagambye, aw imtihanan wa ikhtibaran. Banji ga Allah subhanahu wa ta'ala ya abagulirawo nalo wali abawadde nga kuba kubagezesa kulaba bagenda kweyisa batya.
0: Ye namba bbiri.
1: Eyo namba meka?
0: Namba
1: bbiri. Namba satu. Nalo gye bali. Aw istidrajan wa imhalan wa adhaban.
0: Iyo taqasim bi yunga.
1: Walu Allah bagulira uyo mwana wanga bitambula bulungi ngati ye kabitambule bwebityo katibe
0: atibye
1: kumbe ekiye emabega w'okumugulirayo waliyo ekizibu oli agulawo kumbe amutwaliriza agenda mukuba amutwala mubibonerezo bye amutwala kumubonereza waliwo Allah bagulirawo ebyo byefuna mbitunuulire nga mumanyi waliwo ababirina nga Allah bibawadde papasire nga yensonga mwagenda okuyitirira okubabonereza okubasuula mu jahannamu tauba ya 55 teriwo Allah yagamba nti fala tujibuka amwaluhum bikula tauba 55 terimwo tuanguwa nagambe tulina okukomekereza n'akasonga kano noba mwagala oba timwagala namba 55 mu suratu tauba owekitiibwa Allah subhanahu waggulu wawo aya ya 55 kuba kino kikutawanyizaamu n'abala kijja batawanya nti Allah yampadde sente bintu bitambula nagaggawadde ngaagala kunteeka mu bibonerezo Allah yagamba nti fala tujibuka amfala تعجبك أموالهم ولا أولادهم تتواري زبوانغا تنوكانغا أما ستتاكو ومشبوانغا تواريونيانغا نواريونياتي أموالهم إبين فنبي عموي أكتبا قوابوي نسكتري عموي نسكتري قوة نسكتري
0: قوة أولوانا بغامو أولواني wana bakaluja
1: basidika wala auladuhum
0: au tubawasao batoinamo
1: ona bimwa chichi chechi yabaga we mali yenu wala yazizakao inma yuridu allah liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya ona bukao inma yuridu ekiri emabega w'ebyenfuna ebyo byolabye aguddewo ani Allah ayagala Allah anti yabigaba yabigulawo ayagala ki liyuadhibahum mali si mali mali kibonerezo
0: baana kibonerezo
1: baana si baana
0: baana
1: kibonerezo liyuadhibahum biha Kibone na sechi adi, muna wangi ndosiwa lala fina hayati dunia. Uwadome kudi.
0: Live.
1: Live.
0: akuwadde mali abana bakuwadde oba abakyala
1: nayenga reality yabyo
3: kibonerezo kyo
0: ku dunia kuno
3: ku dunia
1: ate watazhaq anfusuhum wa hum kafirun
0: kyaddaki
3: Allah ngayagala ogendo vende musi ngera tomutegedde
0: atenga kugabiridde
1: wa hum kafirun
3: ogendo okufiira mu bugagga ogendo okufiira mu bugagga ng'ofudde tomutegedde abugaba era nga tomukkirize era nga tomusinzizaako katuwalawo Allah subhanahu wataala baggulirawo n'olabanga batiba ng'ayagala istidirajan lahum kubatwaliriza mpaka lwanaga omukabbuli kati ffe mututunuulira ate ebyenfuna mwe mubitunuulira mu ngeri emu mulaba bulungi bwereere mwe mulaba bulungi bwereere temumanyi nti waliyo bwomugagga nga mitawaana nziramu okufunza ensonga ssatu nga sinnagenda mu ssatu endala Allah subhanahu wataala nam fahuwa subhanahu wataala mazima Allah yabisutu rizqa toyozu Allah gulirawo obugabirizi waiwasiuhu naamugaziya nebitambula bulungi liman yashau akikola kugwabasazeewo gwaba ayagadde wifqa qadaihi okusinziira kukusalawo kwe okw'ebintu waqadarihi n'okugera kwe almabniyu ala ilmihi naye ng'ate kuzimbiddwa bulungi nga kusinzidda kukumanya abimanyi ebibalo byabala abimanyi bulungi wa hikmatihi ng'alina n'ensonga ze entuukirivu nti kisaana kubeera bwe kityo ala al awjuhi taliya ku nsonga ezijja wansi ziri ssatu imma fadla minhu wa rahmatan ibtidaan ayagadde just kuwa buwi tewaliwo kyewakoze kyamaanyi sigwa mulungi
0: sigwaayabadde ngaasaanidde
1: sigwa asaanidde
0: naye akuwadde
1: tolina kyajawulo kyewamukoledde
0: abakola bangi
1: toli wankizo toli wakitalo nga bwolowooza gyali Allah osobola okubeera ng'osangibwa mu basinga okuba ababi gyali
0: naye
1: kuba obujeemu obukulabikako tebufaananika naye ebetumuwe
0: namuwa
1: muwe
0: naggulawo
1: fadla minhu wa rahmatan ibtidaan tolina ati waliwo nsonga tu aw imtihanan wa ikhtibaran oberanga mugezi abalala Allah abawa ebyo byemulaba mulina muli ku pepa
0: na testi na examination
1: muli ku testi and examination faama linsanu idha mabtalahu rabbuhu idha mabtalahu rabbuhu muntu gwe Allah yinza okuteeka ku testi rabbuhu
0: omutoziwo
1: omugabiriziwo rabbuhu fa akramahu
0: asooka nakuwa ekitiibwa agena okulanga akusitula ekitiibwa
1: wanaamahu
0: takomaawo n'ebyengera
1: nabisumulula
0: musajja bina
1: ibtalahu akramahu wanaamahu
0: musajja wakitiibwa nesente azirina
1: naye aga nti ibtalahu
0: amugezesa
1: mutadde butazidi ku pepa wanje n'amesatu aw istidirajan wa imhalan wa adhaban tabanga akutwaliriza falamma nasu ma dhukiru bihi omuntu buli lwafuuka kiwagi owange Allah agamba owange munange Allah gatinamba mutulekee munammwe fatahana alayhim
0: Allah yechawa omujanga agulayo buguzi bwati.
1: Fatahna alayhim.
0: Tubagulirawo.
1: Abwaaba kulli shay.
0: Mane yiro. Gundi rezi. Ugundi.
1: Abwaaba kulli shay. Hatta idha farihu. Akwagala kuteka kudalanga yu wapi. Hatta idha farihu bima utu.
0: Huh. Alhamdulillah.
1: أخذناهم بغتة كل أبطول لم تكتبوت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مقاقوا مو الله بامزيكا ساموية أبافدو مزيكا ناكم رغت توزي سكارونجي نا يتسبي
0: what do you mean
1: يارد ناتبا نا يتسبي
0: Wangu mpulia Nukuta
1: Taiba cha ageze na cha Mwande mubi onana ye Ageze mubi Dharni Ala gati indeka Waman khalaktu wahida
0: Ono zena mwetu ndira Ala uzbila Zena mwetu ndira
1: Dharni mundeke
0: Mundekele
1: Waman Nga munde kanoyo khalaktu Weneto ndi ranzi Allah wahida Sine ya nyamba kukumutonda Masiri ya gati sana stadirijuhu Min haithu la ya'lamu
0: Ama busu kima joki enda
1: Mwina kupulani Nga muluka Mpaka ule namutu usawenja gada Na yate yenga gwendu katamanyi إذا رأيت الله يعطي الرجل على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج.
0: بوليولا ومسجد جنگ
1: مونغو. أبوه متيجنا.
0: جنگ مونغو مكابي ريد.
1: أها على معصيته.
0: ن وامن يكون براز زوجونه
1: نفيس. كلنا نفوه.
0: نعم.
1: أتيبا.
0: أتيبا.
1: مانيا.
0: أنتي.
1: أنتي سكيروجي. بامتوالي ليزا. Sanastadiriju.
0: Mini haithu la ya.
1: Kani mnigo kwa ule ya mfuna minunobu ganga. Enti, birineli kusike mwiyo. Mwiyo, zoswa ngezo mbeka. Satu, wayobaye kullahu rizqa. Tudene kusaidi ndara. Atera Allah. Akwatamu. Akwatamu. Ala mayashau. Kwa nabwara ya gade. Wifqa kabaihi wa kadarihi. Na yege huku hata kwa kuzimbi tuwa kukusara wokwe asawo na gati na yegwe kwa mkwatemi mkwatemi wakana hii no ugera kwe
0: ugera kwe
1: alimabuniyu ala ilmi hii bagu hata mara kwati na kumanya okwata mkwe kuhu ama kwati na kumanya okutukiride wa hikmati hii Abera nesonge tufu daya estukiride nga dala kiba kigwana okukwatibwa mu kwabwe ala al-awjihi taliyati era na koko nsonga zidezi kawansi
0: katozirinde tikuru musambu karanyeze mwela pa twaga mesa tukusa tukali
1: satu kumeka
0: kusa
1: ne tujja kumaliriza
0: nesonge mu Chukumu msafu kata njiwa pale FM kutuli Seka mkenya aswa kama njiti uuliza Seka mkade wa Umar Bakari En dunia Dunia
1: Kama kunji
0: Kale katuma juki za hivyo njiwa vyebino Evya Ifriz Temuvao
4: Ifriz segazi yidwa Nesipa kubikabia business bipia kumina bibiri Muno molimu Abatunda mafuta mbunji na mbuto notono Banna makolero Abayikule vyo gagabia umutaka na abasa mainja Abenyigira mbiyo uzimbi Abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba Abenkula yakali magezi oba information technology Abatutusa kama sanyalaze Amazi Abalinevi suro Banna bitone Abalinevi febi umuliru wamu Abakule mirimu jechi kugu Na abasa abaza abantu nevi ya maguzi Ngojieko abataksi na ababoda boda Choli no kumanyanti enkula ya Ifriz weri kukua anguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi ku nkola ya Ifriz wabula gikozese okuvuganya mu katale
5: Uganda Revenue Authority developing Uganda together MTN Color Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Color Tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN
6: Sky will make your hopes keep up bitateli.

0: kira rumu. Ene se do.
1: Rumu na. Gubati tisi na kunuruza yeti.
0: Hani.
1: Gubu gubati. E zake kadino kwe buri ba. Tiba pili.
0: Ati baba ogundi.
1: Eh?
0: Fati tisane.
1: Neva nange nyongera kutukinyo kwa sababu tunzenda kutona. Tokorge. Neto na twamba no nekugamba. Sebo urakwe tukirire bintu byange ne bitukirira. Lakini ne kugamba wana abantu ngaba fundi ne kugadona eba seasoni. Ngaba namba uri biba sere kube bagenda.
0: Abana bagenda.
1: Ba seasoni ba ya ba celebrity. Kwa kafiri wa juzo msajja yuno ko ndi kaita Moses.
0: Mm. Papa Moi.
1: Papa.
0: Fokubao. Tukubawo
1: nashoka no nchuri yangu radio ngaba munagira pamba moyi yafune nga babambe musaire wawo uyo musaire babi yafute bandu
0: yipenda atikate ipapa achite akole si wajomba sajja bawarabu amba baswahili papa batata moyi ndoza kukatibwa ke ko munda abamiziki bamwita papa moyi eh Moses Matovu
1: bamugede de bintu bela de bingi abugede
0: ala ndubogera nane banjogerera
1: bakogerera
0: byo Netwaga kwibaza mwe baranyo kupaka somwe baranyo kuyia manya sene ya kuyia Paul wote yola no mana agimugiza kwenyiga wao oyino kwete kayo ndege bwati we ayogera
1: kulaba
0: wamulira jime
1: jime
0: ndege ya gamba bwote jayo
1: ndege akulaba
0: tola kuna ki
1: kokwe ko gambe ko wefuru mugame
0: eh
1: gabe sana kusimbuze
0: eh mugame
1: bwo
0: wakuri
1: oru wakumeka oru wakumeka
0: ati tujya kandi kawe chafe
1: gasoka
0: andika tono lukidi bayaze Chidine bachi imiriza. Umukama woku na oyu wa amu imiriza. Katine bata andika ulukidi. Ulukidi wanu.
1: Hey.
0: Katu wantuke na kweto mugabe atusinguize wanu.
1: Hey.
0: Hey. Kati chutuwa mbulidao.
1: Kutende rao.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Kwe wa amu.
1: Kwa ima msunga. Kuna maiga.
0: Aha. Danja ulo.
1: Hey.
0: Kati maiga. Ye Armstrong.
1: Hey.
0: Hey. Kwa kati. Chas kati. Sorry katikiro.
1: Hey.
0: Katikiro abago wa mchitichono. Ono prime minister mulala kati omusuga kati geza omulangira tomanyi byawo ndu kwango ana asumika
1: wana wae kandi ka suduru binga
0: ani
1: asumika wano bomira ka suduru binga
0: eba ora sai tukwatama simu
1: ya wakati suduru binga

0: omusujja mu bakyala b'embuto.
1: Omusujja mu bakyala b'embuto. Tutandikira awo wenyini ku musujja mu bakyala b'embuto.
0: So malaria in pregnancy, tulaba nti abakyala abasinga babeera embuto bafuna, abamu bafuna omusujja ogwa malaria oba gwe tuyita ogw'ensiri. Ya ne tulaba nti guno omusujja akawuka ke tuyita plasmodium parasite keka gusansanya nga kayita mu kye tuyita infected female anopheles mosquito, nti that parasite kagenda kuyita mu kagenda kuluma ensiri endwadde already ekagenda jiruma, we kajiruma ensiri eyo ekulume ofune ogwo omusujja. Yes,
1: akawuka kano kasooka kuluma nsiri.
0: Yes,
1: then ensiri nekaleeta.
0: Yeah, when it bites an infected female anopheles mosquito, then ensiri nekuluma ngofuna akaka aka getuita kale omusujja gwa malaria. Yes, akuba tula ntiwe guno omusujja gusobola okugube basi tusobola okugutangira era gusobola okuwona. However, ekyo kiba kisoboka nga bakkebedde mangu, ogenze mangu mu ddwaliro mu budde ne bakkebera ne bakakasa nti yes malaria, ne bakuwa eddagala mu budde.
1: Okay, nga situnnaba kugenda wala musawo Rahma, tukitwale nti nakazadde w'eggwanga ono oba omukyalo ono ali olubuto, buli omusujja lwe gumuyiikira ng'ali lubuto abeera malaria.
0: Nedda, si buli musujja omukyalo ono gwafuna nti abeera malaria. Ensonga yaki tuba tugambye nti wafuna obubonero bwonna agende mu ddwaliro bamukebere, olumu taba malaria n'olumu abeera malaria, naye okukebera ne tukakasa ne tukonfame nga kyeki kye tutugamba nti kati ono malaria.
1: Ekyekuzibwa, omusujja guno ogw'ensiri gwa bulabe eri bannakazadde b'eggwanga era gwa bulabe kyenkana ki?
0: Yes, omusujja guno ogw'ensiri gwa bulabe nnyo kubanga tulaba nti bwe gujja gukyusa system ya maama already abeera ayina embeera zaalimu ez'okusitula omwana. So kano akawuka omusujja bwe gujja guba gugenda kwongera omunafuya n'okumukozesa, kubanga ekisookera ddala kasita agufuna immune system yegenda kukyuka weekending ebeera ennafu nnyo, nti nga ne waba afunye obuuka bunafuwa nga obuuka bwayina obwobwo mu mubiri bunafuwa nga tewekyasobola kulwanyisa birwadde byonna eba bize nga byatakinze omubiri. So ng'oggyeko nti kibunafu ya immune system, tulaba nti guno omusujja guleeta kye tuyita severe anemia oba kye tuyinza okuyita obukendeevu bw'omusaayi mu mubiri gw'ono omukyala. Ya ne buleeta miscarriages, abamu embuto zivaamu nga tannatuuka kuzaala ne luvaamu, n'ebyonna bijja nga tebamutreatinze tafunye eddagala mu budde. Ya abamu omwana n'afiira mu lubuto, abamu omwana n'amuzaala obudde tebunnatuuka, n'amuzaala muto kye tuyita premature, n'amuzaala nga abadde tannatuuka, abamu n'abazaala ng'omwana mutini ng'omwana tanyirira talabika bulungi nga mutini, obutini bwaliko nga tatuuka ku kye tuyita normal weight, nti yabeera mutini nnyo because olw'ogwo omusujja. Then abamu ne bafuna kye tuyita poor fetal growth, nti aba agenda kukula bubi nga tebannaba kumuzaala. Yes,
1: ekyebuuzibwa musawo Rahma, ne kano nkakubuuze, ogambye nti oli asobola okuzaala akaana nga katono, wama omwana omutono taluma?
0: nze nga zisimanyi the fact that sinazaala, but kyemmanyi nti omwana oba mutini oba munene buli mwana abeerako ebisa, ate ebisa binuma
1: oba bakutiisa butiisa?
0: No,

0: Faso, Hassan Yakireta.
1: Hassan Yakireta.
0: Avudde mu African Community.
1: Hassan Yakireta. Muslim Community.
0: Avudde Muslim Community.
1: African Muslim Community.
0: African Muslim Community.
1: Era na tu okwadde mu okuteesa baga nti ekifo kino tugenda kukijjawa. N'agamba yali ndowooza maze okulaba ebifo byonna nga byebifaanala. N'agamba nti Kampala mugadde emabega yonna gye tubadde ensonga zaffe zo gye ziggwera olwekyo akasuzi ako keereere naye nga kaalikewo ensonga endala yonna abaali bakeeyambisaako n'oluvannyuma kulunakkiriza tuteekawo Supreme Council. Naye tetwagiteekawo mu kiseera ekyo mangu lwali linnya kubanga entandikwa y'okukola emirimu gyonna yasookera awo nga ku State Council awo baali ennyumba baali batuwadde okukoleramu emirimu twamalawo ekiseera kitonotono tugenda awo nga ku lubiri nyumba yali awo ne bagituwa tuwerawo ebbanga eza myaka ngeri ebagumu okugenda wano wansi
0: Supreme Nkadde Agakani.
1: Agakani. Era Agakani waali ensonga enkulu zonna zitambulirwako mu kiseera ekyo. N'abantu balondeddwa Sheikh Mukasa bamuwadde wa naye obukulu. Ye Secretary for Religious Affairs. Bamulonza n'abaala abakiyamaani baani baani. Naye omukulu yagamba nti Sheikh Kakulu Mbono y'abamyuka.
0: Dalazake.
1: Tetubeera awo n'okutuusa leero.
0: N'okutuusa olwaleero.
1: Naye ekigendererwa abasiraamu abasinga obungi tebakitegeera bulungi. Singa baakitegeera.
0: Kigendererwa kyali ki? Kugatta basiraamu ku busiraamu kubeera wamu.
1: Kuba n'eddoboozi erimu.
0: Okuba n'eddoboozi erimu.
1: Kubanga olwo abasiraamu baatandika okumanyibwa mu nsi yonna z'abasiraamu. Naye ng'akikulembera ye mukulu yali akulembera gavumenti. Era yagambayo n'ekigambo nti tusandise tetulina kantu. Era amayumba gonna agaali ag'abasiraamu bagaba buli bantu we bali ngaomumamu walimu amayumba g'obusiraamu wano waffe mu Kampala twalinawo amayumba g'abasiraamu ndowooza nga oba lunaana oba lukumi
0: ag'abasiraamu nga baagaba wati
1: baagabagalabaali abayindi bagenze ati naye yagamba nti tujja kugeddiza oli awo baliweerayo ekiseera kyebalikomawo naye katukoleremu emirimu gyaffe n'okusoloozaamu sente olwo abasiraamu ne batandika okubeera nga bajja kweyimirizaawo naye era kibi ekyabasiraamu toyinza kulabayo ennyumba n'emu ezimbiddwa Supreme Council sente zava muno zazimbye ekyo ekizimbe waliwo ne sente endala oba Maulana Abdulrazzaq yazireeta n'ennyumba ze baagula najja n'akumbi zonna tokyalawo nnyumba egasa basiraamu
0: zonna bazitunda
1: ezaali za walisimba empanga ezo zonna Abdulrazzaq sente zeyajja oba yazijja mu kweti oba yazijja wonna we yazijja si z'abasiraamu okujja okubeera ng'agula ennyumba ezo naye teriiwo n'emu nnyumba kale oluvannyuma lw'okulwawo kwa gavumenti buli muntu yaddayo gy'abeera ekigendererwa kye
0: ekyasigalawo
1: ensi zonna aba Uganda batumanyi
0: tulina Supreme Council
1: nga nkutegeeza mpozi n'ekirala abajja okujja okuteeka yunivasite y'obusiraamu waliwo omwami omumira Dr. Kaptan twagenda embaali yogenda okulaba ennyumba ezo mayogenda okulaba ekifo kyonna n'agamba nti bannaye ntambudde ebifo bisatu kino kyekyokusatu Tanzania abasiraamu bangi Kenya abasiraamu bangi naye wano tetukitaddewo lwakuba nti abasiraamu be basinga obungi okusinga Kenya oba Tanzania naye abasiraamu abatuufu bali wano
0: bali Uganda
1: be bannyini nsi naye erinda abantu batambuze Kenya abantu bagingiramu bulingizi Tanzania siwa tuze aba tuze wenyini batono nya abasilamu
0: abasilamu okay so naga matino university tujiteke wale Uganda awale abasilamu oboli awa bateka mu nkola okay
1: pensongeyo
0: awejeza chini kuni musambu katunyeze mu mwenda pale FM kwetuli tuli mu program atakula ba tuzeke yo myaka ya 72 nga mzee yone yaliwonga batanika Supreme Council wali ekabale era nebibina bikubulide byaliwo enekigendezo ekyomukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo marehemu Idi Amin Dada kyeyakola okulaba nti nno atekawo ekitongole ekya Uganda Muslim Supreme Council okulaba nti abasiraamu babeera n'eddoboozi limu kale nekibuuzo kiri nti wetukidde olwaleero kifaanana kitya kale njagala kwebaza okuba nti okyagenda mu maaso ng'owuliriza mkade wange Sheikh Kakooza oli Buddo manyinto bila kone program weno ujuhuliza ndabila nyo Sheikh Bakari na wala mwena abali Kisasi Ajati Rehema Kisitu Mariam High School wewa lumuli mwogena maso kubanga okola kubanga tusimila dela ila tusima uongirwa okola mantente kateke yegenda maso awuliza program atakulaba ndine Sheikh Jamiru mwonge kubawali Kisasi na guru gatulina yetu nuliye nsonga eyo nga tufudeo Sheikh tuli mkumaliliza mkugumba wumba atuagala tutudeko obulamu obuweleza ngoweleza umati Muhammadi yeno bichi misinzo ukulaba nti bikusanyu siza oboli yao na bikusomo zeza era magezi shigo nyuzo kuwa
1: mayagala ko kontandi kwa niye kawzile mungu ndugere vigambo vino bisatu
0: yesebo
1: kigambo ekisooka Katonda okuwa ekyengera ky'obusiraamu oba oganyoddwa nnyo
0: yeah
1: n'omanya nti oli musiraamu ddala ojja kusinkana ne Katonda ku lunaku olw'okuzuukira oba ogasiddwa nnyo mu bulamu bwe okubeera n'omusiraamu
0: alhamdulillah
1: ekyokubiri kwe kumanya gy'obadde
0: gy'obadde
1: ato obuddeyo otya obwewadde otya gyobadde oluusi kibeeranga bwogalyagalanya mu buto bwebaddemu ogendanga okula ogendanga okula bw'okula olina ebintu byoyinza okubeera nga wefunye ku lw'obukulu bw'olimu ate ebintu ebirala biyinza okukusuba lw'embeera eyinza okubeerawo erabika ku muntu naye buli muntu yenna waali nga washadu soka yeebaze Katonda n'abo abamulagirira okubeera mu kigambo kya shahadu kusooka njagala okwebaza bakadde bange abanzaala kubanga bye basooka okunsomesa nasooka entogeere Katonda n'omubaka we Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: okunzizaako basheeke bange nga mukaaga
0: aliwa
1: Sekulumba
0: Sekulumba
1: Sekasemwange
0: Sheikh Mange Allahumma yarhamuhu
1: Shari Haddadi
0: Allahumma yarhamuhu
1: ate ne Sheikh Muhammad Abdul Hafiz oyo Misri naba ababaddeko tugenda gye bali okubeebuuzaako Mungu abasaasire kubeera nga olwaleero nina ebigambo ebinteekebwako oba bibampa mu bukulu bwange bwe nina si mu myaka gyokka nene ndabika yange erabika nti ddala musajja ono asaanidde ekintu kino
0: asaanidde
1: mu byengera byenfunye omusiraamu nsaba Katonda abinkuumire
0: amina ya rabbi
1: era mpeemu omugaso mubi byonna byenfunye
0: ku dunia wal akhira
1: odunia wal akhira ate mukeeranga bwe twayogedde kitoyi kyofuna mu nsi muno nga Katonda akiteeka mu programu yo nga tekiriiko oluvannyuma lw'emyaka gino egyenyenje nziramu abantu ate banneegombye nnyo
0: ate
1: simanyi lwaki banjagadde nnyo kubanga nasooka oba alhaji Yasin Bakaluba tusomaye tubadde tusomaye duwa ebiseera byonna naye si esembyeyo naye duwa ezijiridde ku ezo yalangirira naga nti okuva leero Sheikh Jamil oyo ajja okubeera ng'omugenyi omukulu wano edduwa zenasoma n'agamba ekyokubiri nti basiraamu omusajja ono aweereza obusiraamu atuweereza akolera n'emirimu mingi naye mbadde nsaba tumugulire emmotoka n'agamba nti miliyoni 10 nzirina wano kwemba mwongera naye ndowooza nti oba olyawo ayogera kinaabeera ng'abasiraamu olwosi abantu webabeera si basiraamu era abantu webalaganyisa abantu naye ku nnaku olwo lweyayogera emmotoka yagirawo
0: alhamdulillah
1: ate nga mmotoka mpya era nga bamaze n'okugiwandiika mu mannya gange
0: alhamdulillah
1: ekyo si kinene nnyo
0: kinene kyengera kyamaanyi
1: kyengera kyamaanyi ate mbadde ndyawo mukyengera ekirala mu mirimu gyona gyonna gye tukoze tusaba mungu agituwemu obulungi ate abantu webeegombedde ekigambo ky'okubeera nga baŋŋamba si myaka gyokka n'ebintu by'okoze okuva mu 73 twagala okwebaza nga tuyita mu myaka gy'oweereza obusiraamu n'emyaka gy'okuliddemu mungu akuyambe tugenda kukolera embaga
0: kwebaza mungu
1: kwebaza mungu
0: alhamdulillah
1: sinako sente yange nandibadde
0: tolina pulaani
1: sirina pulaani yonna naye ekigambo ekyo kyonna kiwudde mu bantu abanjagadde ne bantunulira nga bagamba nti omusajja oyo akoledde nnyo obusiraamu ekyagala kumusasulwamu nga tuyite mu myaka gye gino egy'okuweza emyaka 9 abere n'ekirabo kyanaafuna insha allah
0: insha allah alright 17 kanonyeze mwera pal fm kwetuli awuliriza tuli mu programu atakulaba nkyali kalungi yahya musafa tuweyamu wano ne mukadde waffe Sheikh Jamil Muhonge obulamu bulabye bwayiseemu n'okwebaza allah subhanahu wataala ebintu birungi byamuwadde naddala enkomerero eno n'obulala kakati nabuuza ekibuuzo Sheikh Jamil obuweereza ng'oweereza obusiraamu kubanga era abamu kyebaagala okwebaliza bwe buweereza obwo obuweereza obusiraamu emyaka mingi biki byosanzeemu nga bikusanyusiza biki byosanzeemu nga bikusoomoozezza
1: mwobeera mu kintu okyetegereza oyinza obutanenya bw'oba teweetegereza bulungi oyinza okunenya obusiraamu buno bwoteekwa okwefaako
0: mu bantu otya
1: okwefaako buli kintu kitunuulire nga kitaliiwo
0: buli kimu kitunuulire nga kitaliiwo
1: so nga weekiri
0: ng'okirabye
1: kitunuulire nga ekitaliiwo togwa mu bintu byowoozebwa okubeera nga byakweyagala n'olowooza nti ojja kufuna mu bantu naye abantu bajja kukwogeraku oluvannyuma n'okulaba ng'omuntu waabeera ng'asembedde ku lujjuliro bw'obeera nga olya bubi banno bayagala kukuvaako naye bw'oba nga obadde otunuulidde buli muntu waalya n'ogendera ku lujjuliro kw'otudde naawe genda n'empisa eyo naye mu busiraamu bo abasiraamu si betugamba bebanatuwa empeera y'okusiima okukola emirimu gy'obusiraamu obula tugamba katonda tinkola ku lwa katonda fene yatusuubiza okutuwamu mu mirimu gye tukola okutusasula nsaba mungu agikkirize emirimu gye tukoze mungu atusasulemu obulungi naye bano bebajja oluvannyuma ne balaba nga mubadde weeyisa bulungi mu mbeera zonna nabo bakwatibwa ensaalwa oba bakwatibwa okwagala okusanyusa ate nga tosabye atenga tugambe muntu yenna nti singa onkoledde kino naye ne balaba bokka bokka okiteeka mu nkola ekigamba nti ndowooza ne Katonda
0: asiimye kikulu musambu kaliza bera pale fm naye kano kosisobola kebeera kubanga olwokuba nti obadde muwalimu osobodde otya okuvuunuka kubanga obuweereza bwammwe si bwa musaala si bwa kusasulwa si bwa mwezi si bwa mwaka naye ne wetutunulira watunyumiza nti owangadde ng'oli bulungi osomeseza abaana okoze ebintu bingi osobola otya okuyita mu ebyo kati mu buweereza obutaliimu ssente nga n'abasiraamu tebasasula n'osigalawo kubanga ate okyali ku mulembe nga ku nobu kwoli
1: ekikulu ekimu ekirimu tubadde tukola ngera n'emikono gyaffe tugikozesa
0: mubadde mubweza nga temutuulira bino byebyemuweereza
1: okola wano nokola nawali nokola nogattagatta nofuna ekyokukozesa makaago era mu ngeri yemu nga bwe nagambye abasiraamu si bwe bakugira ki
0: si bwe bakusasula
1: naye ani akusasula
0: jalla jalaluhu
1: era beera mugumiikiriza alla ajja kukusasula bwonoba ofunye omululu ogulabiika mu bantu ng'ate weerabidde allah mubusiraamu ojja kuviiramu awo kyagala kubeera
0: mugumiikiriza
1: buli kintu kyonna gukikwata noba ogumiikiriza kyomungu bwanaaba nga akyagadde okukikuwa ajja kukikuwa nze mu bulamu bwange sisabangako muntu ng'embeera bwebeera
0: nze muwalimu wamwe
1: ekirungi nti bookolera bayinza okulaba
0: nti asaanidde
1: genda nakino kino naye nga tokisabye genda nakino naye nga tokisabye ogenda okuddayo eka ng'abasukaali baleeze ogenda okuddayo eka nga bani matooke weegalyawo kyanoonyaki onoonyaza kusomesa baana onoonyaza kugulya mukyala lugoye naawe okwekolako nga bwofaana naye obusiraamu yiriira ekigambo kimu nti obanga onoonya emikono gyo okunoga katonda byatakkiriza ojja kufuna obwavu
0: sikandisegedde bulungi ako
1: ŋambi obanga onoonya mu busiraamu emikono gyokufuna katonda byatakuwa ojja kufuna obuzibu
0: ojja kufuna obwavu
1: obwavu bujja kujja
0: obwavu
1: bujja kujja naye bwobanga obadde olimu ogumiikiriza katonda ayagala nnyo abantu abagumiikiriza
0: era
1: ayagala nnyo omuntu amusaba buli kaseera ng'agumiikiriza mungu n'akuleetera eziki yonna gyabagijje obeerawo ekiseera kyonna era nga bwe nakugamba nti nava ku mirimu gyange nayina edduuka nenjireka nayina okukola emirimu gyange egy'emikono workshopu okusereka okwo kwonna naye muno mbadde nga ndimuwaimu nga tuserekasereka tugenda tuserekayo obwerutyo bwerutyo naye okutuusa enaga nti aa sikyasobola kulinnya waggulu kambiveeko byonna naye mbadde ndyawo ngaera byonna mungu abimpa nga ndya ngaera nga nywa nga bola bwenfaana
0: alhamdulilah
1: sibananako nyo
0: bubi
1: ekyokubiri ensi eno nebwebera nga obadde omugumiikiriza n'ensi endala ekutunuulira banne boobeera nabo bayinza okubalungiira ne balaba era mu ngeri yemu nandibadde nga obadde mungu yakuwa omululu oba okukola kulinga mulimu omululu gwo oyinza okubeera wo n'ogaanti kaati ono ye ngaafuna kino ngaafuna kino nzirwasi sikifuna mbeera efaana bwetyo katonda ayinza okukuyisa mu mbeera nga bwoyo ayagala bakuyise nga ggwe bwoyagala bakuyise so si katonda bwayagala
0: nga bwoyagala bakuyise so si katonda bwayagala
1: nga si katonda bwayagala bwoyagala katonda kyayagala oyitawo mangu
0: oyitawo mangu
1: bwoyagala katonda kyatayagala kirwawo okujja
0: kirwawo okujja
1: kirwawo okujja tusala ogamba nti wai akireke kino naye ate abantu bookoleramu ne babeera nga bakutamiddwa naye
0: alhamdulillah
1: nzirama okwebaza abaleediyo eno
0: esibo
1: n'ekiseera kyetumaze bannaffe abatuwuliriza nga tubadde wagituvudde
0: wabadde wala
1: okuva lwetwatandika okutuuka olunaku ono olwaleero
0: amiina
1: naye ku lwange n'abawuliriza bonna mbasabira katonda banabo bajjeko ku mpewo kuno
0: abalina gye bavudde
1: alina kyavudde kyalina ajjeko ku mpewo wano tukuwulirizeeko naawe
0: esibo
1: otuwulire gyovudde
0: owulire gyovudde
1: sekkalungi ojja kumusangawo
0: inshaallah
1: kumusangawo asobole naye okuba akaganyaako banawo ofune ku byawe
0: okay kaakati kirala omanye buli muntu bwakula n'agenda mu buweereza wabeerako ko abantu beyegomba mweyo byonna byeyogedde oba oli awo oyinza okuba olinaku gwewegomba mwali muki bamukulemesi bagaa nti ono yanegombesa era beyagamba ebintu oba beyakolanga bya inspiringa byanfuisa amaanyi agaga nti nange nsobola okuweereza
1: oba nayogerako nange olunaku olumunaawe wano naye kankaddemu
0: esebo
1: nti negomba nnyo nga tuli ebwayiise nowulaana atandise okusomesa Qur'ani ekireeto kyajja gyendi nga nkulembeddwa omuntu nga nkulembeddwa omuntu andaga kaaba andaga madiina naye oluvannyuma wayitayo olunaku lumu nenzija ngamba seeka mukulu
0: seeka mukulu ani
1: sekaswaibusemakula nga tumaze okusoma naŋgamba simanyi nnyo byandooto naye yongera nnyo okusaba katonda ojja kugenda emakka
0: ojja kugenda emakka
1: nga bwewaloose kitereke tokibuulira nnyo bantu nange naye kitereka naye nali ndi awo ng'omusajja aleese 5,000 mu kiseera ekyo owange onoofuna 5,000 endala ogende makka nemugamba nti allah yamanyi
0: oli mukubatwala oli mwalimu oliki
1: olwo ndi irani nga ndi mwalimu ati nga nsoma owulira nabujalazaaka atusomesa Qur'ani akati oluvannyuma nemugamba nti kale mungwe nzifunye ompadde bubi ti nkubadde bubi
0: allah omanya tawakkala ala llah
1: 5,000 mukiseera ekyo zaali tezifunika nnyo naye waayita olunaku lumu omulala najja naaga nti wange onoofuna sente zoyongerako kuno ogende emakka nkijja kuzifuna atolo ngenda okulaba nga mpezezza
0: omutwaloomutwaloomaka omwaka ki ogwo
1: zaali ndooza nga 7/8/7/8
0: okay olumali mugende seremeka
1: kanaana
0: byonna nga biwedde
1: byonna nga biwedde naye ze nafuna omutwalo gwange mungu nansaasira neŋenda ehijja nenkomawo era nali nebintu nembigula ebyali byetagisa okugula nembigula
0: alhamdulillah
1: naye ejiyaddako bampampe Neji yabdako na yo bampampi.
0: Alhamdulillah.
1: Neji kati esembye wano. Na yo bampampi. Ati mene bampane umura. Bampawi nega tesi wasabi. Mungu yandese chikambechu.
0: Alhamdulillah.
1: Neji kakasanga mungu wanawa kiliza. Kionuvanyu mwa. Gweduwe na ewedi. Kakasanti njakula baba kuru. Bagame nti wakirize mpo mwule.
0: Inshallah. Wakirize mpo
1: mwule. Nsavu mwule satu. Okutuka lero. Wanange wetu hata andikana go. Sibada wakubona. Wakwele de mutaka. Wana wakende kutunda mu Uganda yonna. Tulaba yonu mtu yatandika. Nsavu mwule satu. Nga wali. Owe yatandika nga Supreme Council itiede duao. Nga wali wanabafu.
0: Wanabafu.
1: Allah ya Rabbi. Nukumila nga nsika deo. Yantawa wajari yo, yesi mani, yesi ya wayo. Wanga mgane ino nalini tamo deko. Nenga wanda sivalavi kako.
0: Sivalavi kako.
1: Wanabafu.
0: Okay. Awaliza chukumu sambu, katunyezi mwenda pale FM kwetuli. Programu ata hapuraba. Evi gambo yuwa evi wanvu, binyuma. Era nawe ndoza kimanyi obako kyobuga naye nga tuna tulo kumaliza ebigambo bili njagala bikoneko ekisoka njagala umpulire dobozi lyo lyowa magezi mwalimu abenna kuzino basobola batyo kuyita obwo kugeza akokola ngabe mwakoze biche bize bafulecho ngabe walimbe nakuzino ngabe obalaba bogera granya namwe ngabe mwakolera magezi ki
1: Nakati chizivu nyo, imerembe ndaba jitambula. Kwanza nagula koko sukari, kilo elatidi, senta wili mutano.
0: Ya.
1: Devili ya mafuta, njeje tewezo na mitwalo kumi. Nyo walero, nsechi usenyo. Omwari mwatawe mkumyekeza, tajia kufuna mkaso. Mungaso wabanga ya galo kupira mwalimu mtufu, tasaba.
0: Tasaba.
1: Olina bobo kulila mungaga tosaba. Linda mungaga manyente wano namuleta kunsaza. Njakumu wako wanga. Nilemo jafuja usilamu. Ne mizikiti ya tuina. Tusinga kwesika mila mizikiti. Ni hati nchike zaateke waumu mizikiti. Zino ulabi kumwalimu wa. Tebamu gela kila yona kantuko naka gamba.
0: Mti kano mwezi mkuna kwa ako.
1: Aja kuna.
0: Anamu mafuta wa sabuni.
1: Taliyo. Baru uza kukula chino. Waba agade baku waeza akulia. Niyo wa msumule uza kakade. Ayinjo kukamba kuwe wa mtuwaru guo. Unuwa kinjila kahu katula nawe yu ntwa vimanyi wewe tambula. Nenja kena kuwa magizi. Emile moja feji no jata andika kori la buhiri ilika ngambi. Yobu silamu. Okutusa mungu bali kiliza. Nibali etaba antua batigira urungi yobu silamu. Tinagumu limu.
0: Nagumu limu kubu walimu.
1: Uguwa walimu na gumu limu.
0: Atenga kwa barua.
1: Aha. Nivateka uu kugeleka emisara. Uwalero na walimu ayinzoku, awasomyeku. Tainza kuli na uherele. Ngafu betubadde. Ilaya gara kasente. Kamsoweso kubela waji. Ilaya ula walimu. Awasomyeku wanogo na uhona. Atamula muzikiti.
0: Muzikiti kumuzikiti.
1: Muzikiti kumuzikiti. Nja kusuri kutubwa la jisho la jini. Toka nanti agenzo kusama kutubwa. Haa. Haa. Haa. Kukenji wafatina mkola
0: utu. Tuna mkola utuja.
1: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
0: Haa.
1: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
0: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
1: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Neti ya ina msala.
0: Tia msala. Na ya tukiriza.
1: Ya tukiriza. Ilana ayo vango wadowe gomba kusinka na katonda huu. Gumikiriza. Okolechi gambo cha katonda. otusala unoga mwansi ikigambi kyo nechi chamu wakumira nga wakugira kuhu ngo mtu watagendika mkomuniti ya feo usilamu kugira kuhu vi atila haba kugira kuhu vi katonda haba chimanyi nchi wakola chino wakola chino chichuwa chwa abantu wanda wakutamua kugira kuhu vi ni haba hali mbona mfunama gezi mbona akasobola okuteeka emirimu gyammwe.
0: Okay.
1: Omwalimu ateekwa kubanga amanyi okulima, ateekwa okubanga amanyi okubajja, ateekwa okumanya okukola obwa
0: obwa
1: omuyika agumanyi, ateekwa okubeera nga driver kubanga nalabako mutawana Sheikh Shaib Ssemakula yakola nga taxi Burhan Ssemakula yavugako ku taxi naye nga muwalimu atayila asomesa seka chazi na hiyo kula koku tekisi sajia mwalimu nenga asomesa nukutu sovayo wali
0: atayi uruonji
1: aha na hiyo chikambi cho nechi chamu ishiri kumwalimu kusava tosavanga
0: tosavanga
1: wakaka wabavi bazivu nyo uliwomu sava kuchawa uliwomu sava marenda kusatu nga kweta mwa nga agama anti haa mungabe chiri yu abata kukame nito shagala kumusaba yaga siri yu
0: siri yu
1: abali mchige cho temusabanga muli nje katonda chana bawa ye katonda wali mulamu ajja kuchiba wachi muna kuyusanga makaga mwe.
0: Okay, tuyaziza nje tuyaziza gawiza tuagalo kumaliza shekhe akasela kanonga tuagalo kuwa seka bantuchi boyiza okweba zaayo na wono kutwaliza wa mkawawe kana baba family baba waka waja tisimutumira shubira kongo mutumira na kumwebaza na imba desa ba mudashi kazi nusigaza obereka abantu webaza ababa densa unge nyo mkula mbuno era ne jofuti
1: naga wakwebaza okusoke la dela abantu wengkona wabu mutwaliri yange
0: yesebo
1: betukozi semi ni moja katonda kweranga mujikoze bulungi niyate mbalamida na mwe ichigama ichigama anti nadi badi nsuvila kufa ukwa ukana na mwe simu kufa emu mirimo mchitamuza ingawe tubadi tujitamuza nga wendi ichoku vili nevaza mchala wangi kati nyo mchala wangi kati
0: mashallah
1: aba mchala aba mbambako mungu yabatwala sawa mungu abuwe jana
0: Allahumma amin
1: mchala wangi aliwoka kati hanifa mwongi msaba katonda kuogula mwurungi
0: amina
1: ilove edenga tucharife na
0: amina
1: utusa mungu wali agada wakutuwa hukanya abana bangi mwena na abana baba ganda bangi nsaba katonda mwena banyweze kuchigambo cha la ilaha
0: illallah
1: Muhammadur
0: Rasulullah
1: nebakyala bamu
0: mukizi tukubona nakulaku lwaliro mubadde bawuliza barungi yonaje musinzide tubagaliza obulamu obulungi atete muva ku mukutu gwa kikumi musanvu katonyeza mwenda Pal FM nze muzuku akasujja kalungi ya Musafa abagaliza ebirungi ebyerere era bagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Wali womulabira womutegeredde aba n'olugendo gy'avudde ayinza okubanga akwesimisa kate mututumufu omwinako ekyokuyiga kingi ayinza okubanga yalikunga nayo bw'oli tewasobola kubimanya wadde okubitegeera nifunga bulijjo tukuletedde puroguramu atakulaba yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gubadde tomanyi gubadde owulirwa obuwulize ng'akupotolera kyenfuddewe yayitawa yakikola atya yasala magezi ki atakulaba kuletera ebipya buli lukya bino obubimanya obudde wolibimanya waliwo obudde waliwo bitegeere kati
3: alo
4: ensebo mwami Mukasa
3: mutyane eyo
4: yono buloka
3: yenze buloka wa mayumba
4: bangambye ne nyumba zammwe nungiko
3: kituufu oyagala abisenge bimeka
4: nga bisatu
3: ebeyi bagigambye
4: abangambye gambye sadaro.
3: Ah, deda sebe no zari nyamuko.
4: Iidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
3: Wabwe tukosa global weather coat emulsion.
4: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
2: Abagudu Farmers ina muongo bakutuza kubukuko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde nechika echa Bovani Brown Layer ngazino zezisingo kubika majama nene olindire miezi ebiri kwesatu joka gomazo kubukinga urune tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda amaji echiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate head office zezafe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Obatu kubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobile Kuminemo Nkaga musatu Obaku ziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana muemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
6: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinji sizo mutindo kwa sola wa waka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyingi ko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi sobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh, umu Chano Zabana, Ubuzanyo, Kosani Rijisemi Pileji Singa Yamani, Okutulensi Yona. Wefu in the start time was the solar S130, Kushiri Zemtor Kuminam Samba is the Soka, Orosa Sude, Kumisatu Mirimuli Runaku.
5: Start time solar, power your life.
7: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya Febiso bakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mubiri oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
2: kukwaniriza mu program kugagawala mpaka program kugagawala mpaka Ikutuswako, ichitongole cha orange Ichitongole, ichinafubana Ukulewa ntituja mwenyanga Tue kula kulanya Fuka landlordi, vamuzigo Tandika business ya geje Nga wikita kuchitongole cha orange Ukumunyiri sengawo Kuwako noti bidi Noti noti Chenda Ama kumyana Program Kugaka wala mpaka Program kukaka ule mpaka, buliru mkaga, ukufa kusawa tani zechiro, mpaka kusawa mkaga.

0: have
1: Skyview,
0: more flavor, more fun, more fees.
2: Jukira Allah jazza kuyisa tabaraka taala bakuzala wa era kucharu kwe bakuzala mwenna Allah yabajja unabalete Kampala oba yalonda mubamu gokubera mwabo be yalonda Allah nakuangaliza mu kibuga najja Allah kutunda mu bantu bakumanyi Allah wechiti banajja teko mukisa mukusoma ko nofuno omulim Allah wechiti banajja Allahu akbar tetuyinza bi bala kubimalayo obulamu Allah kyabutuwadde nga bangi bali mutaka teri lunaku wallahi okujjako nga nkuyanja Allah jajjulula newe twogerera bino abantu basuze wafudde muntu Allahu akbar gwani akyali omulamu kigambo obulamu Allah tukimwebaze tabaraka taala era wano wennyini nsaba ofuna ekyokuyiga ebintu byonna mu bulamu bwaffe tubibalira ku ssaawa ddakiika nnaku wiiki mwezi mwaka myaka ekikulembera mu byonna wallahi kigambo ssaawa kitegeeza bulamu bwo kigambo budde kitegeeza bulamu bwo kyaliko ekiseera nga maama wo ali lubuto nga nabo bambi maama wo ne taata wo nga bali lubuto nga gwe oli mu lubuto nga balindiridde kuzaalwa kwo nga babalirinaku ku ngalo okusinza ku bbanga ajatiryamanyi wali obuze wiiki ssatu emyezi ebiri lubuto lwali lwa myezi musanvu nga bakusubira myezi ebiri bangala najanga alitambuza nitukusubira mwezi gumu ebangala najanga alitambuza nitukusubira mu wiki sibiri ebangala najanga alitambuza nitukusubira mu wiki emu ebangala najanga alitambuza nitutuko kakasanti wiki ena jatitajisu era teri alibusa alhamdulillah ajati na uliro lubuto ngalumu salirira nibakwate bafu ensawo nitatawo nibawerekera mama wo mama wange mu ddwaliro nozalwa yispidi kwetutambulira okwolekera kabuliza fe n'omuntu mbwe bugunzikira omukolo guba gwa kuziika nagwo gukunganya abantu bangi wakati munnaku wetaaga obirowoozeeko weteeketeeke neteeketeeke negayirira omutima gwange nga nawe bwe nkwegayirira ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo tukole buli kyonna kye tulinako obusobozi mu ibadaati tusubanga eraaka ebbiri oluvannyuma nga subuhi tennaba tuzisalinga n'omutima ogukakasa nti nzeetaaga ku lw'obulungi bw'obulamu bwange obw'edduniya n'obulungi bw'obulamu bwange obw'enkomerero
3: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9
2: tuli bagayavu nnyo ku Allah byatukolera biwo obudde n'okutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde w'obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze nakuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti webale kutusuulira mwoyo webale kujja tubuuzaako webale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si be beeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala yalagira ebitonde ebyo bikole bye bikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye ffe twerabire yabatumye ate nitwebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe era omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana. Oba mungambire nti nsobodde yeje etaano siri bulungi. Kakati omwana olina jagama nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi, ebisigadde munaalabagana mujja kwogera. Omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye, abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala, enkoko, amata, daaku, abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse. Guno ogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggo wabyetegekeddwa bibaleetere. Ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala, so ng'ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa. Nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna, naddala kukutendereza Allah kuno okumwebazanga. Eddoono kanji kusibirire eganti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Owekitiba Allah, nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongoosa ibadati. Nkimanyi nti mbatuuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko, naye gweba naayamba emirundi mingi naye abako kyagenda contributinga. So nga ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe, byonna ebitegeeza empangala yaffe, tetuyina kye twetuusaako. Nabwe gutyo omuntu asaana mutima gw'amanyi nti munafu ddala ku mbeera zonna, naddala ku bikwata ku ddiini, ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wataala, nga yayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera. Mbyetuba tulajanira Allah, tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi, abanywevu, abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa.
4: Eno ye Ayatul Kursiyo ngekutuusibwako Fresh Mind International, abakakasibwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi